0: The time is 6 p.m.
1: Mas mahigpit na sa krimen ang Canada. Parang mas ligtas ka sa labas. Mas stricto sa piyansa, pagpaulit-ulit ang pagkakasala. Parang mas ligtas ka sa bahay. Mas mahigpit na seguridad laban sa pagpasok ng droga at mga baril. Para mas ligtas ka sa komunidad. Mas mahigpit sa panluloko at cybercrime para ligtas ang iyong pera. Mas mahigpit na kami sa krimen para gawing mas ligtas ang Canada. Matuto pa sa canada.ca/ligtas-na-canada. Isang mensahe mula sa pamahalaan ng Canada.
2: Sa susunod na kabarata ng IC Road Drivers, mukhang makakatikim ang mga Canadians ng maagang winter. Ito ba'y magiging sagabal? Matitigil ba ang kanilang journey? O posible kayang ito ay isang paalaala?
3: That it's time to beat the rush and schedule an expert service appointment at your local Toyota dealer.
2: Swap na ng tires, magpa-oil check, and store your summer tires until warm days na ulit. Book an appointment today para readying inyong Toyota for the road ahead.
4: Ang anunsyong ito ay pinahihintulutan ng R. Alberta Advantage na tumututol sa lahat ng katanungan sa referendum at sumusuporta sa Alberta na dapat manatili sa Canada. Ngayong October 19, ang Alberta ay magdaraos ng pinakamalaking eleksyon sa kanyang kasaysayan kung saan ang botante ay tatanungin kung dapat bang humiwalay ang Alberta sa Canada upang maging malayang bansa. Iboto ang no. No sa paghiwalay, no sa diskriminasyon, no sa pagkawala ng trabaho, no sa pagtaas ng buwis, no sa pagkawala ng pensyon, no, no, no, no. Huwag kalimutang bumoto sa October 19, 2026 at iboto ang no.